0: Tatiklak sa likukub honal rekla o tarakek sa kuip honal reku.
1: Parta ko ang kaan?
2: Sa Licentro Kerigma Quetzal Poptum Peten.

0: Tatiklak sa likukub honal rekla o tarakek sa kuip honal reku. Parta ko ang kaan?
1: Sa Licentro Kerigma Quetzal Poptum Peten.